kama thilu de nyamle yagome plan thilu de nyamle yagome ichig nevase na to jage go suje tada thi ga dom nyam nyamda da khapsan de da gre me ore janju go sem nyamle maya go ya nyawa ga thodi gom shinde to jage go suje mono shoya to thi ga dom lang ge me utin de neba no mi nyamda chenwa ta mar ge da ge yim shinde mar de ge sar suje mar yur de so mo go so ya ya pena ina nyawa ga lo tong da thi su ju gi le no ina janju go sem so nyawa ga wi na lo tong da thi su mo go so ya ya nyung nyung the ga yar thar jom nye ta nyawa ga mar ge wi ne nyawa ba nang sha ta pen do ya de yim ne nyawa ga ong je janju sem ma na sam lo nyawa ga mar ong sa ru yi ne nyawa ba nang sha chue sung ju yim bo ru de pen do ya ju ge le ga la yam ra sha nyawa ina ina sha le ga ta ta de bi yim ne da ore la No, that's the top of Yanyawaga. Changu same song in a. Is it said that? Changu same Yawachi, Injan the Sigus or Yamle Mayawina, Yanga Utin in Samia, Molaya Suina, Utah Lembaim Yang, or the Ut Norum Showing Yonda. Penang, Senor Solada Nazati, Rancha Nazati, no Munu, some same Namdo Tia, or a edition of Yodoga Tia to Shanazat, Noina, Monoina, some Taur Tia, Semna. Minasha Mashadoya. Rang chibu semga dauti brega rado me ora ngaro zo brega ozo halam nado in wey tani ozo heart ka nazati no me nazam misha shadna ya wey isha nazani ni shadna ya nazam no ora ya me ngaro zo ya ora ta manga magesu ya ya sinya na manga ke check up ti ya ko ina nazo shono pesa yum ya samno tonya su ina ut lokyo yime da ta nazati no sam ina semga doubt la confusion na de no ina manga ke ut mano jo usme Nasa noyen a man saya nasa monoju, manga ge, ichik daim nasa tira monye semki puya sosome. Ud meno yaya, manga magi, mane masasya ge, sin ud doubt ga soina, yonemye, itmoda ya chanju sem tombaji lonsar shuji, tenger noyen marnewa ge yu katara nene, chanju sem tomba molonga soina, luga nasa no mono samotoya, manga mago da timye, orela, sin manga de gresaruina. You are a good legend. Ije sharab ge chodo jo sheri bunye chidan sheri buje nyen thoy mur nyen thoy yin be janju ge sema menum bur na janju ge sema ya janju ge sema ya da janju ge sema ya bur chigda chimba thong lu ge chimba thong lu ge chimba thong bur ije ge da da unne me du ti se wa re du ti se tuba tuba tön ya ije kyone ya tak che yo bi janju ge sema jo asli ne bo mon ne bo re la bakti hindo da ya ya a ni si go ni ne bi ni ije duty se sharibu da asli ina maganda tonda sharibu je janju ge sema tak da ne mon tak je yo ton da ina la ye bo je chode bi ni on da du se la ye bo je chode bi ni bo sharibu se la ye bo je chot la ye bo je chot ya ije bi da bi bo bi se la ye bo chot sar shu je la ye bo je mon me right chot ya la yon ma se wa bi um da People do you conze ya? In you said lion must each other be doing it. That jar looks sooner, lion must be so you know, do just see me. Or a jar be non looks sooner. Do you say, hello, inisha? Lion must be in a creed on you, do you say conze on that? Conze for sherry poo be not conze ya. Nine in us a jimbaton, jimbaton won't lie ever casino rada. Large in a people, no unisha lion mamma menu, lion must be in a kailonia be conze ya. Do you say? Conze will be not chanjo semjanyamonda. Sinyana bi na jik kong misi yuk damjaya agon nami sim ting to jimba pi yuk janju sim nyamam sheribu. Sheribu janju sim nyam, janju sim nyamam shende bi nyawa ka ge mogosu ramda sheribu ji. Nyawa ka magaya jik dajo me guban top yuk damdi nom sanjik. Ta sheribu ngoto ti janju sim nyamam yina ya nyawa ka ge mogosu shongosu ji bina sui imi da kani ngoto. Bina nyamlin rangsi junu yina nyawa ka ke mogosu udene re yumye sheribu matjiye. Ta duyu neba nyawa che duyun ngar. Rangla suza mizi nengaya ta sisi onyume ore duyu nyawa che ngar samla tonga nang ta. Kaya de samla tonga yine rangla suza duba yimbar. Zoo che duyu nyawa che hang nyawa la duyu nyawa la che na. Zoo rang chue ya yug lega nambar tapo de ya yug barche tonga.